0: E wa gba o eyin eyan mi. Eni oro le ni mo. To di gbeyin to tun boro lode. Je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won. Iyan ikan. Oluwa ikan o. Nja lare to ngba yawo re nko o. Ba o le ti ri yen si o.
1: Alare ngba yawo re re. So n tena ye. Ko tena run. O tun ba tete ji. Ko gbe, ko ji ya re.

alivoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na ngana

Kutani ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indona ngathi niyanxila nje. Bathi walala mini sohliwa mama. Thamsa nqa mama.

0: musuja na bomama bese ngachalela ukuthi susobaphekela
1: awuzazi
0: inhlanhla zakho lasikhona
1: siyohlala njalo mina nawe mahaka sehlukana.

Bakawolo goma bantu timbu kulye bintu bakatase mbuzi bakawo muntu kine wunyiza sibu mumono wabu baganda bangi mkama angi mimi kuba mugunji kuba bi na yukubo mkone wa maruka niye kubolu janeru itamu niye kubolu janeru itamu niye kubolu soko neserengira zenange mnange neserengira niye kuba kabira nika itamu nange mnange nika itamu mama niye kube nyanja niki ingira nange nifuga ni nyanja niki ingira nagiru kuna banga manzi gansa nyabu terendi retale mama niye tegereza suwante upe kukuli mbinyu kukulira akawuruku maba nange akawuruku maza sanga dabati wange mbini jena nanjagara naitani ndi mwana wa mamba kwenjo gireko yandaro mge yendo mge na nyina mampiri romono kwenjo gireko nafuka mnango mge ya nyina banange taribati wange mbini jena nanjagara akawuruku maba kama wange ni unyi zombi na sanga haba nange mbaburi ramazima mkama wange tine unyi zosibu na sanga nipisi nga dhirundi indiga ziza madu tine unyi zosibu na sanga intayi nga dhikumeswa atika sizizi woja tine unyi zosibu na sangu buyayu nga bunundi nkoko sizi uriako tine unyi zosibu na sanga mpulukuma nga dhirundi nte ziza madu Tine unyiza sibu na songi ngongo nga dhirundi pafu Ati sizizi kwa kwa Zubi kundiri ngana katono nge ligina nai Tine unyiza banange wangati mangoro mwagiza kiso Na songa ni kapambi banange nga dhirundi mese Sizizi una Sarungu sibu ndu mwagiza kisa mgandhi wange na itani Baka umutu Baka tasimbu kwa paru mwenge ligina na jagara Aka urugu ma kamba iti Aka urugu ma

handi hana halaga te loka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi.